Tapi nak kami kan hozoman tadi Steven Sandy aitando latih kamatan om baino papa hombus so podi dongan do tong tapi nai pina papa buzzer pason mazaid WhatsApp negeri mare jakim chat bin genius anak hewan kuma di Wilbert mentat putatan Florita Kinajil Helen Young Lucia Tati Lawrence Boy Joel Imarius Murundim Elisha Lilim om negi Sabi abi makikinang ako diti Sabah BFM. Katawanan kong madidi sa tayin sanan, tutumay muna ko doong diti Sabah BFM. Sundungin mado, kibaw sa mo, nukabahing kangan ito, gubang at tumoy mo, kung muna ko doong. Dali katawanan kong madidi sa tayin sanan, om, insan pabago, kumatapin na yung abi, masa makinang ako da gay, da iit Sabah BFM, doong subab tara ko, iso diti, kopi basihan kong madidi sa tayin sanan, ikapasakin ako, masa iit frequency, si Zamparam 2.2 FM, tayo ko, nung ano pa, anang azan,

Tinaw id sabah duvang ibu rupuram anam gisam duvang ibu tahong ngapod. Hang di kasudong kozodiho, kitu duvan papasuat dahid sun-suzon kadat susuzan. Kadat adato miampay ko ponidangan susuzan diho. Dahid tayisay sa kotinuan suvay ko mongibang do kasifatan dahid ekonomi diho maza ditibo gizan katong buhuzan ko basanan. Tapi dia kong kaping kakaniti abal tadi bodong usuwab diti inuhu di Ram Haniza Jahamin mantad opisan kapabalan ahal do babay na umpinadahin dahil bos kadasan di Andrew John Conino. Kopi basyan tabi Malaysia Madani.

0: tabi na ko kami kan hosa mata di James kan do ya tanda talbi tadau kamatan tanong di odu kadi maria kadau nagi hosa di Benjamin Malating ay tanda mo buwat impon do kamatan dari muntah kapayan do bayan jam kapahu pat ng perempahu minit nadi do hosa wabil pogin do timpu do kasayin bantok di tinga mudi kudi nadi pengko po nga katawaran ko kumadi di jatain sanan to may mamanakulong riti Sabah VFM mamparahibay do miyang pay koni do jam ko si Zam do hosa wab. Tapi naik kong abi on na po avazaan dahil ko po si Zon Toko iyo to guvang Toko opo it o miss onsom teko o sin nga to guvang on Toko nomi ang paginabo di otonong o pangukab karahivay na pansana na paginabo kumakinaingan sabab na po nga on na po avazaan Toko nga panginaman kapataundaan Toko nagi do mo na guvang iso kapakasan na Toko kumuzon na po nga on na po avazaan Toko dahil ko po si Zon avagat po toy nga iso ino no po nga iso kapataon daan na tako mo'y do kano tako mo naguvang do timpu sumusut miyan pa'y hobi o tonong om pengukab om iso nagilahan do tako mo'y do kano tako popokito do subay tuhun teko monantuluk do subay tuhun teko dumadipom bitanan kuma subay tuhun iko to guvang do kabahingkangan miyan ka do tako dadi ingko po nga kada tako tomoy mo kada toko potong obok ginabo hansan tomoy mo pahansanon ginabo kumay kenaingan yang pay ono na pay avazaan do toko ihono pason mantadogo ingko pong ako tobian konsikan om tarawen no pang tadaw tau viku do mo bos it lead you kon ko mozon mo bos nga kumozon ko tadaw tau vi mentok buhan diti tu ana u gasuti kan ni dadi mamason zo po do ko tobian konsikan taro taga zo kamatan ko masa via vi makikinau do id Sabah VFM nagi id po to tongkop po gun miampai hansan do nga baba si ako pananakan kalamasan kamatan taon diti sunungi ma do mingla may tako kada hivay do mintamong nagi do kohidasan sendi nagi ondomo no paganakan id damin insan pagok tabian konsikan taro taga sukamatan kumadi sa tayin sanan tabi pibasan shalom mantadogo Stephanie Jepolin Joti teko DJ Steph teko SJJ om tong kisadan ku Jesu miampai duvo hozo misusut hozo mantadi Maria Tati omis guntingan ay tando pasonku om nagi hozo di Albert Aloysius ay tando menandak kamatan
1: magisusuway tayo na ang natoko o may katangkangan din o o hivan toko dumabos katohuadan muntok tuhon nga vi imin na nakaday na toko
2: arigato gozaimashita
3: nanri
4: thank you
3: gracias
5: salamat po
6: xiexie
7: syukran
5: kamsahamida
2: kapun kap
1: onu no po bos ipohobuson na niyagahi o lati ino no po na katohuadan sunung tu au song kuo o pinanakaday nga puno kotohuod no om pobos no kotohuadan.

Orang Raya Aidil Adha ang ibiritaka kawe amahuang rananyawan ng Nabi Ibrahim alaihis salam ang ketatan ng Nabi Ismail alaihis salam ang ubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iopono amirot rapan siluluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin.

Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor ngaminit. Bala ragit yung makalala tojo, mulupoyo ralalain, untorno yung mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pai takaw tatango lalain aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita. Rondo rimbain tori Melchior Jeffrey Pulano Mintotogom Kamatan. Ini ngontak kau rengoti.

Kono po telepon nu anak mo yun ikatinam, am sino penawan huang, kono po sangulun amam ina, kalalapan no yo, kapo anak mo yun muli rapahun kono ranaw layan. Randano on kipasindangan nu anak mo yun, oyon am trono lukawan nilo. Si honor lukawan nu anak-anak taka, pay pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onong-onong.

0: Ya, tapi ni kami minit jam ke apa 2 minit dah tertuang. Nak kesuang tak kena jam dah kedua di ti telur jam ti lembus keselimbahan baras dusun tertuang dah bahan nak kiapun sikau di kayu. Eit kakal miampai dah kedai ti keselimbahan di ti. Eit tau katutu ni saya ti min balatak retim politik ya. Ya koti di JOB mengeruahan di kayu di keselimbahan di ti. Gisam pupusan di tengah tuang ya. Amin ti jam dah kedua di ti. Apa bayan dah memaramit pemelahawan menusui susui pepailang hilang dat keserahan ke saya dikayu terhian dat pepailang keserahan mila kau menelipau nid kontih dat timpoh diti haran namin yang melahau maya kuramita kia. Halo, kami senang kata tuang isaiti.
1: Halo DJ ono abal no
0: mili agom kia iti.
1: Oh, izau nama diti kapal gina kayangan ko
0: mantan disendakan kia.
1: Kau kenal sihat
0: kok? Oh, sihat. Pengkurahina sendakan debay nak kerasam kamu?
1: In the world negi asam debay no mila tanggusnya awi umasam ngah. Okay no di sogit no di datimpu demodop.
0: Senang nih sogi timpu madap kia.
1: Nung aw na po mentangus hasu aw kodop.
0: Adiham. Pengkura harat dikad keserahan man pelanga dah hitin keselimbahan.
1: Ya, kiba tani bo napo.
0: Mai tani bo kia.
1: Ba, di napahai di paguhu i oninini paisikoy. I dukos kay tabinay ko umul na pali tabinay ko kwa kiba dati da padamiso i dali. Kiba ti hamin, hamin na do mohoing dagay moing ka dagay moho mohoing na bo na bong kun no okay lang zikoy anay kwas sinapo na asam peng bahadi na saw lao ayin nga winga peng silang o buli na kasusut o buli na ginapampon ipay hinasaw lao aw nagazad dali. Oh, aw kuno di lo ba tanud go di ho kadao. Kiba ko bang nao di ho logon mo tui. Tani pakita do si kay dia pa ko i ano eh i tatasidan ho isibo dahamin. Tani mamamay si kay dia tabinay ko. Okay, to na dagay do kusay om tondo may tuka dambang kingking. Di tando na po nga agang ni po naw om anaw o tabo kom anaw bago susu. Ikusay nga inkanogi. Oh, humbo ni kusay om agang o ni po naw may kingking di siyo. Jadi kaato ni tabinay ko natipuan na hongon terus abita niya pa ako hospital nako admit bago na yun na dubo ka daw mangay ko na po biyo ay so no logon mo i
0: ragani na
1: i no i di o kasalahan ko duwo sa kaya tabinay ko ay DJ
0: anara susu kya?
1: Anaw susu.
0: It.
1: Matawas-tawas isusu now. Om agang, onipon now. Om anaw bago tabuk na.
0: Aragang at nipon. Mangingati na, aragan din na.
1: Mga pwasan datuhun na inapahami di mo yung dagay di nga kiba na kubang daw bo. Kubang daw kiba lagon. Kiba na patuhun tumahib. Ongo nga bituhon sa sakay kalabaw pa. Tanod ko diho, tanod ko ka.
0: It kusay diragan nga anaroy susu.
1: Awi kusay. Mega normal.
0: Oh ba.
1: Inay tondo agang nipon ni kusay nga agang.
0: Oh, it tondo na pundong nga. Ito na rin susu nga mangingga talaga nga nipon kaya mga kanda pinang
1: ang kanda mo ito ipon tiyan mak natin mo
0: ikusay na po nga oragang it nipon tu mamungkus.
1: Awi, in ay tondo.
0: Oh, mamungkus si kusain da.
1: Oh. Ba, pingat-ingat ka mamanaw ah, dit, yan nakasama-sam.
0: Ma, miririnag ya.
1: Kiba, papakitungan ko diyaw.
0: May kipiya.
1: Mga isaga balanjay, dohozo.
0: Nuno.
1: Ihozo di Justin Musa, nakuluwa o ginawa ko.
0: Nakuluwa o ginawa ko ba? Balan ko mag-iumtino kaya.
1: Okay, thank you so much.
0: Ya pun sikap kuma di Emilia Gom dahil lahit sandakan nakapagulo da mamalho da iti di konti tatuang da bayanak ya misa pakawago pamalhawan andat man kuramita datit timpog kapagulo pamalhawan iti kya may kuramita kya hello isaiti
2: hello
0: ato kami say kapia titampinay kunti
2: yaho
0: yaho nabot itampulan bati kan tabo.
2: Oh ba, ingkahan lagi ko pa.
0: Rangonit kasarahan di Emilia Gom di Tino.
2: Atok na korong ko dem. Ina pa it anaro susung hede nga tumatalong kad nangi dahe di.
0: Ito, hiri bagyad kawaiga na tumatalong.
2: tumatalong kad di tanga naro susu di. Ako na ko it kami na siyap na lang ka.
0: Mira na na. Adiam, pengkura, haradikad kasarahan din na?
2: Haribat tani ba na?
0: May kapiya.
2: Nga ako pa kapakalam mo kasarahan ko di jati. Minanalipon na dyan nilunag ditino dat mamarami tulad di jilad pamalahan na tino dat kasarahan kagas yam. Silap ako nakapiyad andasan ko hari minggu nagibay na hari minggu nagiyadi bay na ang kum kaya ko lang hari bulan di nga hari sato ibay na kasarahan ni Jacob yam ba siyo na pwede adi dyan nito na silap ako nakapiyam mana pala mo sa diyan kasarahan natin no
0: may nung tiri kay Johnny kaya andas nung tari minggu bay na madi kapiyag kay
2: andasan ko na mga kami hari minggu bay na nga. Eh, ko lang hari bulan yung hari satu ini.
0: Adi. Neduanan ke tari bulan kaya?
2: Oh.
0: Ba, may kapi ya?
2: Ba, kasarahan ko na pati nga. Ay, harohot manangiwan na ho dat ay, may boleh dagata dahil o, kampung no DJP. Ngaran na pa di manangiwan dahil nga, junior. Junior Mantisin. Patutun kay din sa ako. Nakakita ka niya.
0: Patutun ka din ka kita, no?
2: Hila apya ngayon siya po malay gata din. Ako ilan taon nun, no? Pwede din. Kahit kang kugya din. Hara na pa dahot. O kita nun tanak na kara naman juwala na tulun na hilam. Pamalian ako na. Ay, malakot mamiyara na kara ang kum ba kasiyam na pangunuan tayo haro na takita kum kasiyam haro gya ako piya din nakita siya tanak na karam tahako nandahod siya din ay pira pinamalin unti kang kum ay ay ba mahal pinamalikun na kam aman ko di agan tayo ito sin no kang kum siya kang kum dit kang kum siya ay tagal mahina po kam. Ya, pero ako na dihik. Kara adit. Ay, pinakyano ko diham. Kagayos na dihim. Ay, pinapagadit ako rin pa, minahan ko, pinamarilit ko na pa dihitak, itawak di karanga, dawayam. Ay, minahan ko di, pakagasay dit, irantay dat, pangugas sa taso ham agayo na di jenga nakulobong it daway di tirita tawak di karanga ay kalat karuhang kum tokoy atul na matitinay di lakara ngayon ka maidwa ila daway di la pina sulam nud hadiat tawak di lakaran kasihan nga kapal lakara di lo salatampirikum pingkura madi po mamagantil lad yung mga katilad sarakod ang ayan idwa kaginaw kum kung ayaw ko na di sila kade di jate am bali ako na di samsuh di am pamali ako uren am kahit karikat kago si tindua le am may ko singaro nga it samsuh na napitangai galasam may ko ditong ha dit pinumanda uren di am kay numay ko dit karaam dat ako na padam auk na pala karalo ko daop da kayo num dilat samsuhom asimbanan na may po ngatob dilat daway da na kolobong lat tawak la kara ka kagino kum nam inumo na di karaam tiyusa na pa di karaay tinatakot it minumanam anda day kud naukom amu inauk aswayan ako lim eh asangal po ma'am kahit tinuman nila karaan nila eh naok na kainom pwede samso kang kum kahit tarapaksa na ko pwede taumpay ko ituloh di karaam kahit agyadi kaido di pinping igit ko ituloh di karaam ngayon nalang tanganak di katabo da tragumit daway da pa yung sulong hirita kam kaido gadim so nung gadi da mina maganti it daway da it hirita wak di karam na no nagantian ni gadi kahit suway na kay riham ngayon inapagit susuyan di kara nga paing kagas di latarigi na itsundok di tiwalayam di walay dahayam paringit pinanunsuyan ko dim nga napadi kara paing kakatay tampak di papan nga ng arangi bandit tampak na papanam mamiragi la kara alat tampak na papan nila yun lah kang kung pumali ako na balasan that para si kana pantulon nga muda si kapakara na balasan niya kahit agad tulon ang pirinay na saro kung ako na balik balasan nila itampak ulim pumali ako na nga ako di pinggi hilay tampak na papan that it ngayon di kara kokotam lantay na na makokotan kagoy agihilan labalasan kagum oy hambang eh ni kasay kokota nakukura ka pila karala tiyan lo eh pumagyata po ti kamayin natulong din arahya na lakarad balasan kagum haray no padapod dit minahan ko po gihila dit tampak na papanam tako ako na di karaam man di karaaka no niya pay logo sa palin ako nagkamada si kara di balasan nga akanan nagi daw iriri naman kasarahan ko di bena di jati
0: pasal karak ya.
2: Aswa, ano ko naman siya, aawk nga. Muda siya di balasan.
0: Baba. Iri-iri na kaya?
2: Iri-iri na.
0: Baba siya kumadi ka. Magal na po. Okay. Baba siya kumadi, tampulan, pinapailang nagkasarahan, karahit na kara, tay ka gabok. Itaw miladawukan ka daw. Pagkakaroon pa nga po siya kayo, hit duwat, tabinay din, nakapagulo, minamalahaw, dahit din konti, ada tutuan na ba yun? Mundarang tabo taruhay man ko kawag gura mitay di kayo pamalahawan dati no to makinangol tako pa sinding dat katilambos tutuan na ba yun? May ko po niya sinding pinikiano di Emilia Gom dahitid ibinamalahaw dati no Itiritan dat inakarwal ginawa ko sinding mata di Justin Lusa. Kinangat ka.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung arato id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Ito muna ikaw, pasan, takit ako, pinangatan, manta de Johnny Opin, manta dagay de Johnny Opin, dua de Lerni Irina John kadao, mamasan katabihan tanaw tagaya da kamatan, 2,296, kumatin sa netag pinay, ang kamalutan, dati hinanggo na po, sangintin dahoy kadao, walang sanda tangalidas, mga tatamis ko nangawi, may ampaya barakatan, dat min namangon tabi pibabasan kada Johnny Opin po si God Johnny Opin pasan dat si minasuhod manta di Julita Julita Judge kapisinangan tutuang kuma dia di JOP kadao ya pa si God kuma dika Julita Judge apun si God to amin ay pa ngumin ante ka pinapung napasan dahil ay poster dahil sa Bob BFM. Apan sigaw di kayo hit ng kabata na pasan mga ramay di tit pira rumaan di tit panguminan dat WhatsApp kaya amit ya sinding dat katilambus perangan ko di kayo sinding di Muhammad Faiz Omar sinding itretan dat ada kina empusan sinding dat sungai kina nga tako

Kepisanangan Mamaramit Tadau Pustakawan Malaysia. Konsikahan atagayo kumatoyin sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi samandilo papatongkop toilan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa idatanga tulun kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilan. Ano sila naging pangunsub, kumakoy magoton palajaran om tadon ko poilan, dit o sanong montok toinsanan. Ponsiko, kumakalubukon om kosanongon diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id asakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon dotapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoron. Katingaligan tungungan toko tensanan.

0: Ai, mengkopi. Nu manuh hiti walai pengobatan.
1: Ai, mengkudit. Moy aku bati pengitong tempinai kuna kesuang hiti.
0: Nukura tu memungkus kah hiti.
1: Ai, nukur gya. Amilo.
0: Ai, ai, ai. Hudi, nu kana pain surat paguduhan na memungkus kah. Kail ka mambasa ka au.
1: Kai. Okay, ang ayok bahilala.
2: Walay pengobatan na po nga kayo ng pagaduhan dat manigup. Kada panigup, sirait kayo ng dat walay pengobatan.

0: anakku, kagasa ka na po, dumari ka na nuno. Dadi na datuhan kikuno kya.
1: Ina, mimangso miyaga niyaw. Oto nong om kotoboy ko. Kotoboy ko doi kaposizon. Toy mo nu onu itadadi. Miyaga diyan monutut tinan sandi. O mimangso sa dia vidino. Subay ko tuban nu ina.

0: Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau devongoi bu devongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit saba VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osua otomai.
1: Kopi Bosian ada dengan suba bom tapi pipa pesan dia zo tapi rego ngabi dengan suba betiko duvong permenom buhan kohimo duvong ngai bu duvong opodom monom. Anu abal dia zuh tapi pipa pesan tapi terdau kamatan kumada dia zuh tapi dia ngabi dan menandak di kelamazan terdau tagazo do kamatan do au no hai de patahan da kondon toko toho ngopo dem toho ngopo dem iso ubuhan kohimo Diti ziko ingatin tantu na do temoy mo do poposindak pabago diti kalamazan teko mentok diti sunduvan do kamatan do movie toko dahil ko sa imbana to ko. Ingko no kinapasikan dia zo do nang subab diti tuwari ko nga vi hansana basyo kinapasikan na tadao bay no. Ingko na po nabazan to ko di tadao ko niya hansan ao kapanak to ko do kabuhingkangan sundong po na ingko o ka kozo po na tavan o nang subab diti hansan abasi na po do puymanan miampai do poposindak ko bago do tadaw bay no montok do ko kaban do ko do tadaw bay no det ko posisyon do ko onoy man do ko nga tumoy mo manong katuhod ko man do it minamangon to nan want ko do ko sibata no tumugubang do tadaw bay no Anuan na toko o pamuginava na manuan na toko do kongsikan kuma dahil kaposizan na toko may no avasi o miyampay do vokon miyampay do ginavod o tonong ginavod do iping pengvasi o hobi no kuma na toko o kuma do vokon dahil tizi ko yung manak dahil ko pamuhisan tapay ko nga vi miyampay hozo dinikot binasi o peng tanto na do peng pono do hozo kadazan iso na dahil pumagunan Ozo di tinunong o tako kukumawid na tadao ka matan tabri ko nga vi tanggung ko basa ng tungkus do da tako om sumuso diti om tanto na do sang sazaw om tanto na do kipangkis do kihoy ka pangkis kihoy machin siya smak majang niya pa di Benji Vino

0: Asuaw to mo imo.
1: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sa ngobyan mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong ay bud luvong padom onom nasatan pagunsaba do ontok katahungapod om katahungapodom iso vuhan kohimo luvong ay bud luvong padom onom id hongkod koisan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luvong ay bud luvong padom onom nasatan pagunsaba. Kamatan mangamot kisampuhan, mamalamay pinungan.
2: Kasoimban, Boss Kadazan, manak di Ozu Kapoyhan.

Tabinay ko nga, Vi, dong sa pabriti kiva o kapayahan song amin, kapayahan song amin na pabriti nga nabit na gay, mantad di Este Ginibun, na mantad kampung Nosob, Baru, Tas, Tawaw. Pinapoy ho, damnidupogun, itindarama KEN Jilot George Imol, di jam padamduwa, dubungapod minit, do... Tangadaw di kaniyab kung pumimo buhan ko himo dadayho idhamin pungusapan tawaw manta dadokaya danditi damano dapapoy ho kumada sa viyavi sinakagon ginibun sa viyavi sinakagon suo om sa viyavi sinakagon janipa day nombo na po dasang izon tapinay walisom kinabangan naging abi day tsodomitsomok tosokon o tinan itong otiagak tindaramake en jilot George Imol dontok tadaw subab tadaw kutahu kudu pobrom tu buhan ko himo dari hoit kahabangan community Christian Batu kobrom tahu kampung Tas Andrasi Tawau omobiton pahay datina ni tengot tiagak ma dahid panambazangan Holy Trinity Tawau do jam kopod do dong subab. Moy dot otoy na san ko zodio Zeus suguto ko kapoyhan suang hami na paditi tabray ko nga ving ang nambitagay matadi Este Ginibun na matad kampung Nosob Baru Tas Tawaw pinapoy ho damnidupogun itindarama KN Jilot George Imol di jam po damduvo duvong pod minit do nga daw di kaniyam kung duvong padamimo buhan ko himo dadi ho idhamin pangusapan Tawaw. Manta da dokaya danditi da manu do papoy ho kumada sa viyavi sinakagon ginibun sa viyavi sinakagon suo sa viyavi sinakagon janipa om tabinay walisom kinobangan naging abidet sodomit somok to soko no tinan itong otiagak tindarama ke en jilot George Imol don tok tadaw suvab kodumu padam tu buhan kohimo dadaiho itkabangan community Christian Batu kapadam tohu Kampung Tas Andrasi Tawaw pagwede na viton pahay datinan itong otiagak kuma dadeho id panabazangan Holy Trinity Tawaw do jam kopod do dong subab ikakaniti kapoy hano suang hamin.

0: mangusat tinan tumanud vinakas moy o higang o pumusavan om tinan. Montok di kiumul mantad himo gisom o padomtu taun unsubon papapanaw kapagatan mamain minspot idhamin idsikul toy doid community sa kukwang no onom ngopod minit tikid tadaw. Montok di kiumul o padomfahu taun idsavat papapanaw kapagatan niyagado mananom papapanaw kaloloy santoy mangusat tinan moso vinakas sa kukwang no atus himongopod minit sa Minggo. Ohig kang tinan, pamusavan, ohig kang.
1: Patahazan to ko iso hozo di soldia sungyong tabrikong avi. Pakson di inah.

0: Jam ka to, tao nga bro, miso amin dito ko sa pari pagunta ko. Ang timpo diti, kauni ko nga bi hozo do kaamatan, do, ano, do diti in, timpo diti bo. Ako na po ko, timpo do hay, do, nogi timpo do babay, no? Ano dati, oh, hozo kaamatan diti. Timpo na ito ko, Haido, the timpo diti. Na diti studio kano, mi bobos. Kapipasyan ko man diyaw, Dennis.
1: Kapipasyan na gini diyaw, DJ Suga.
0: Ah, kapipasyan na gini diyaw, nung subab diti yung ko, no?
1: Yeah, awasi mo. Katabihan, mananak na daw kamatan ganiya. Buhan kayo mo diti.
0: Buhan kayo mo.
1: Timpo na mananak.
0: Oh, mino, mantan pa di ko iso, buhan ko imo gisom na katawa nga pa namin iso, buhan ko himo diti.
1: Tanay kat vilasi, iti na katangkangan to ko, muntok na diti, diti kalamazan tagazo, tinaw, kadazan. Dusun, oh. Murut, tay ka, tinaw, da, rungos.
0: Mm-hmm. O, kano pa ko, day, kapamalamazan, day, timpo diti dahil nahabos bagya sa toko na diti it sa Bavi FM na tumoy mo do kapuyman do ko kapamalamazan na daw kamatan iti
1: otapot
0: o gumo teko pipio o gumo nga pipio wala ko babazan o hobi na ko sa makinang o dohozo nga biniti kyo Dennis
1: ya mamatamba lagi hozo toko na kadazan na bino iti timpo na kamatan buhan kamatan tiya hazo kamatan nga kiva tango pulokis nga vi dahil kapanupuan ng mazo da hazo kadasan tiya hazo da kamatan ganyan
0: pointan to no Dennis dadi ginawa ko kadaw kinamay to ko kinungo to ko
1: pointan to no kasay na paunizan no kanya
0: hazo hazo di mininos Dennis di paguhuy
1: kadaw kamatan
0: may apay di mininos
1: kinata ko.

0: Kakalpa miyam pay zo DJ Sugam di de Dennis dai de, konti sa ba VFM dodong sa ba update.
1: Kopi mo siyan tabi na ko ngavi. San po habi na ko sa di katatanod mo kinangaw.
0: Aha.
1: Da kasimban boss kada san da tanabay na dai nombo ko na po. Itimpo da kamatan itibuhan kamatan
0: mo. Mo boss ta ko kumoy da kamatan Dennis. Pipyo no kato pipyo taun din nakataahib di ko no kon ko pipyo taun nakataahib nga ahay
1: dito din nakataahib.
0: I umumuhok po.
1: Daddy,
0: may nang kakapo do muhok na tomoy mapeng muhok mo.
1: Ano na ti komo sa nunuin na DJ Suga.
0: Daddy, may gari po gukyo Dennis. May na na paditi nga gumuan o may na mintong na din nga bidayid. Ano ka pamalamazan na ito po mong zuban na dito idhongkot ko isan magyak yo. Nga di po guhi hay do tanto na do kiva do bazaan tako niti ko kamoy do kapamalamazan kapamalamazan na tadaw kamatan dahit nazatan it kampung
1: it kampung
0: jadi
1: buat kini
0: ni buat zo dia di no onui nampa zat no di paguhui di yang tekan di dari kemazan dan zatan kampung hai dapat kepamlamazan no kamatan itu onu aba bazan di natanud no
1: oh aba bazan sebaik ko mamung di ti lamai kamatan pahia ku siau
0: onu dati
1: pain pain sandan hai di ti menuntuzan oi DJ Suga.
0: Ano ka? Oh,
1: MC.
0: Oh, MC. Oh, menuntuzan.
1: Tadi buat ko na gano ano na ang pasat no.
0: Iyan naman tadi, umuhok ka pa nga, iziyaw no eh.
1: Ako nagkikamusan na muhok po, ah. Kamusan ni tanak po,
0: hingga
1: nga ni gagaza na din, mihok kamusan na

0: Kaamatan Manampasi do. Kaamatan Manampasi Sundo Pisompuban. Kakalpo miyang pay di Dennis Primus da dong subabiti oh miyang pay nagidago da it dong subabiti da kon ko babazadok mo babiti ka bi basan to mo to ko na po ko kamo iditi traw kamatan kyo
1: tapot itim po kalamasan kamatan ni agumo ababazan nagi tuduvan di naikot winasi ngana ko sa zauditino ni ano ti anungan di hazaw di pidi ganay masa di
0: ina ko mazon na panampasi sundu pisampuban
1: pisampuban tapot maza da ababazan ngavi kanu po pisampu da tinaw di pagunta ko di
0: dadi isa po bago ababazan da tamoy mo da ponjulo niti itino magayda tudizo tingapan ko tudizo
1: ay sa nasubay
0: itino pinunganan do Sundai dadi inkwa dati yun pinahan ko had di paguhuin ako at kibado Sundai iting itino po na kumazon do di paguhuin itin po do mongomot at ibon yun ako
1: tapot
0: dadi nahuzan na di mundong pa di dadi dahi ho dadi bago
1: magisusundai
0: do magisusundai tom dahi ho ni bago do
1: alamay
0: nazakan po di bago
1: au pimanan inuzan dadi ina kumusan na audi ozan mongomot mabuvat iti ozan uzan bagi akan
0: ondom ko nagidi paghuy kyo Dennis antaka nakatanod jo nagidi ti tinakumusan na mongomot iti kyo aha kano ko mohoy mohingan nga vid ti auzo head ko hiyo ano ba kumusan dino ano ba manat hiyo dito song iiyak nga vid

0: Na di ko kiva dati da sundayet no ziao.
1: Oh, kiva, kiva dito.
0: Ah, ma pohon busom o ngau bagom nembo nai hano mot simba ngabi dati i TikTok sa Bavi FM dati.
1: Saya pun kasi simba nga pintanto do popo ni jika dah hazau kan ni.
0: Aha, tentu.
1: Apun kau makiu ni kau kan? Popo ni jika dah hazau. Apun kau vava kau mai di. Aha. Itu yang pasun nanti yang mentadi tapi nai Lius Tual. Kadi Lius mimpa pahi tetuvong mingkandi kandi dong adau kata. Tahu itu tapi nai mimpa pahi tetuvong mingkandi kandi dong adau. Itu yang pasun nanti mi pahi berarti sadak.
0: Oh, mi pahas.
1: Kandi nga sadak lagi.
0: Oh, pahi di sadak di mazondo gazo ni. Aha, mimpa apa?
1: Mimpa pahi tetuvong, mingkandi-kandi dong adau. Oh, nu dati simba dia tapi naik kau.
0: Mimpa pahi dong
1: adau. Tetuvong.
0: Tetuvong.
1: Oh, mingkandi-kandi dong adau.
0: Oh, mentok dok kepehane zo tapi kau ngavi. Au kau zo papoi hoi Dennis onu kau zo
1: Sisimba
0: di tinu zo pada minuat ini. Oh, kita masih ada TikTok di onu. Ano si Simba nga aw si hapapoy hon. Bona hano kay hon ati Simba ko de mazado.
1: Mamai.
0: Mama riti kibana kido mumpay dati i TikTok sa VFM. Inko dati de mazado WhatsApp nga kibana gi.
1: Pietuhon dati bagay na minta.
0: Mamaso may okito ino. Dadi isan pagu may paboso. Ming papahi.
1: Okay. Ming papahi tetuvong.
0: Aha.
1: Ming kandi-kandi dong adau. Ano dati ko ay tani na.
0: Kibatay do kumazan do boss do subay di
1: ano clue ka penguhan ka may di.
0: Ah, ano dati. Kibatay do katino.
1: Ah, tino.
0: Bosan zok ya. Nga ano iti? Ano iti?
1: Iti na pa nga gunon do gunon nga bida.
0: Gunon do sang tikit ta daw.
1: Tikit ta daw.
0: Okay.
1: Tikit ta daw.
0: Okay.
1: Kiva nagi gunon iti da id ababazan pain bibi da kasa. Nga na pwede paghuhuy. Ano iti kakamot na pwede tinga ki guna kasa. Gaza guna. Samok pati tikid paganakan nga kiva kang kuda. Bayan pa din pagaw na dito mozo dati na timpo bagya kan ya pagmu na di don kavavago bah ay han may
0: ono dati ono dati no dati kuma nga vita pinay nga video maza do TikTok dati sa Bavi FM kanu ko do sumimba na deho i TikTok sa Bavi FM dino nagi akala nagi hiwai do manak bagay do like tiko tap tap do dong subab di tikyo
1: kiban TikTok dito
0: ano ka ano ka
1: gunahing Jeffrey ikaw
0: ano ka
1: kopi bosian dia zunga duvo tapi naik DJ Dennis Primus am DJ sugali
0: kopi bosian dia dia gunahing jadi
1: ay sa pasimba
0: daw
1: ako simba
0: kada tinaw de mazara TikTok na mo tino iso hozo diti da no tip das tu nga padanda tikyo ti tu nga padanda di Jovita Chin diti tapi antara waka mata nino
1: iti hozo diti nga piangongo da id piampatan da ko choir da singan ketimpunan da kamatan di tinui pihi ko sa iti da mangangazo
0: mesti da kiva supaya kada i kumazon da hozo da kasakazan da bambazon
1: pasuangan tahun bago
0: jadi iti no hozo di ti man pihi ko zo da singan da humozo da tini mungante ko choir
1: kotobian
0: tadau kamatan di
1: Jovita Chin.